0: Dai. Maona mvura yavumba hii.
1: Yavumba
0: hii. Musenda mbomwa pangano.
1: Wow, wow, wow, wow. Dzoni kali.
0: Anangwa na dzwala mitunzi yawa nkhambala za malushu za pitana mutu.
1: Mbuya mbuya mchokola kana pina napa napa napa. Dzuvi.
0: Kana. Aronga pia nji.
1: Kamukandei.
0: Ningeye ni nkada mwana.
1: Ah, nkada mpepo.
0: He?
1: Kende.
0: Chizungu lembo anga kumana kodi mpa chizungu sabachalira mudzuno anopita rai chizungu ngabedziwa
1: akuchimiyamba akuchatanya
0: jaje jeshi
1: akuchita pangono akufunda chikola kuti amuna kulwire
0: mungakhala muno apangeni anthu anango na mitunzi yao nkhapala za malushu zapita namu ateme mitunzi ile mvula mbazati kuvumba mphamvu
1: jaje shikaza ndimu pangene
0: dai wa dai pensani sakhala mukufundisana sikuti pensani mukupidziwa
1: wa Ah, madipana, madifika, madifikira.
0: Ah.
1: Ah, pibani.
0: Wa, mukadao ikuti ndagula chimbuto changa kuli.
1: Ama kuli chimbuto changa.
0: Ah, ndakupangani kali pepe. Ah, mitzitzi, ndakula chimbuto kuli.
1: Ah.
0: Ndi chimbuto chide mwona pintu pili kwa. Pifamba mpia kunenzi.
1: Ah.
0: Nika funa panango ndichi. Zaronga we, moda chinchino, ati ndichi takatisi.
1: Okay.
0: Ah.
1: Akura mwye mwona kali.
0: Mwuntu alipokali.
1: Alipokali?
0: Ah.
1: Ndifuna matamba nang basi.
0: Ndifuna matamba isha kulunga kuli ikiwe ndi dzinambani, ikiwe ndi dzina yashi iye.
1: Cha, agora bebe. Pepa linona ya bebe.
0: Waaaaaa.
1: Pepa, tengi ndije pepa.
0: Kunda kuja nanyi.
1: Ah, so kipinga.
0: Unga wamba mbewa pampani, inga kakuli mbewa ya uma, unga iocha. Pina uchewe pili, na mutu lo sochikamu. Pakuja pali, sadzikapi kuli mbewa njimi kabi. Muti pangono sojamu.
1: Ah.
0: Ii.
1: Agora, kapintu, imanu ni ikrani, ni kusipa tamba, ni kwenye sekurani. Agora muito uma pessoa do menos acho
0: muito ai

0: Sensa.
1: Ah, kono.
0: Uno si.
1: Ndime mwene. Mwatipeza mai?
0: Ndakugumana nini?
1: Ah.
0: Pandikufika, ndikufika na nkhane pa nyumba pathu.
1: Ah.
0: Inenje pa nyumba pathu.
1: Nde.
0: Ine pano na mamunanga tikadagula mbuto. Para kuti anapiana tiamangire nyumba ti kwazi ndiro kuti ndife tonse timange nyumba ti tikhale.
1: Mukhale.
0: Okulero pano
1: ta. Ndimukola ngachisena.
0: Ndine sena.
1: Kumudzi mvuku.
0: Kunyumba ku.
1: Ndimo mwene.
0: Ne ukulero pano ndikudzava nonga kuti pa nyumba patakhala nonga tikhaseka pyanga kusekerera kuti manu anga fandi paseko biri agoro ndati ndi atikusekanyi le ndikuseka kuti manu alonga kufandi tumizireko biri na mbuto ile dagulefere bange phedzeka tichita manonga kaseso tani iye adanteera pakudzibodza patini kobiri yatedzwana yo basa tai tezi kobiri yatedzwana yo basa tai tinkhabi ndati nkhabi khalani ngati mutani
1: longani chine chidzerema mwana maka
0: Nanta nditomire kuponta nkhate.
1: Tai.
0: Chidzerene pano ndikudzira kuti ja mbuto iyo aigulisa.
1: Mbuto.
0: Mamuna.

0: Kutsogolopa ndima pidamali mukuva mabasa nzidzi wakulanga mbumba tadzagubudza nyimbo zingas zidati kwekweta mpaka nzidzi uno pinachite utatu wakumangana waya Thresh Orange
1: Radio Mozambique Tepe
0: Radio Mozambique Tete matamanga na mphepo ya madzana mapfemba makumatanthatu na matatu paka mhindi mabasa watiri kwa mwazambo pontho panchini wa FM bukira mbuto zakusiyana siyana kuchiuta zobwe angonia makanga tsangano na zumbu lekani pontho kudwala kuti munatipatambo pakupatsa basa nchini wanzero sechemerwa internet na www.rm.co.mz tiri kuteketa mabasa ningana waveserani mabasa tu a
2: hawa ndi mabasa tu a tsanganiko mabasa hawa salonga pire pine chita khundu pa makhalirwa chisena
0: Bwera niko imu monsene anyikuti purtana bukira mbuto za kusiyana siyana. Tadzatafika. Tukudikira kuti imu monsene imu amala kukurumba nyika. Nungata kupanganika lepa ntomatoma ya mabasa onsene amalungero nchisena kuti. Panzizi kumi na mapindi ya che kumi masiku wa lero. Tinati tikupasire ni mabasa tu ansanganiku. Azinji. Mezi ya nduli umu ntanda zidapite hizi kwa ya ntokozi wa ambu ya joo mwatipa kuno tagwero na nyatwa, tagwero na ngozi tisafuna chipezo cha nkondia nsanganiku watayu, mulangizi ya ngojo kada chitoma jitapoto peno kada patwa na uyu na nyambu wanda piache peno kada patwa ambu na uyu na kamwazi tangwe ziku zino utenda kamwazi ulikuni nsa antu wa zinji mamizi umu ngafika kufunza tepa tani ziku zino mulitani Ai nepandi kari mwadidi dzulu lero mimba mwanga mwajita tepa muli jabwa jabwa tatu apa nangono ndi kamwazi wanyata pumani kulira tadzatafika namusasira mulangizi yathu uchu kuti tikwanise kutendeza mikuo ya anthu azinji ale asakhala masiku na masikati mbaperekeza Radio Mozambique dzinanga mumphonezi yo John Kumichini huku kuna Virgilio Jekeseni, mwenye pankono wanga ushu wadzere, ndina amuna wili panampale na nkalamba. Toma amutseni mpapu wa visiri atwa munamwe.
3: Mbo, masiku wa didi, masiku antontolo, masiku wa kupisa. Tukulonga maka mwule muna kumunika zinji mba visiri mbasa atwa nsangani kupanpa Radio Mozambique. Abwera mbuyano, tuwele kutitikozi kukupa sani pionseni, pili pina fanefe kutitikozi kukupa kulirani makamaka ndi kundishi mabasatu wa nsanganiko. Inde, tamala ndanda zizinji jo, inimbo, na misala na kutikubwa kukunjo ku, ndodwanga ikadabi sala.
0: Nsigiribanda, na kucholera nsigiribanda pansi hapa.
3: Wazavunda noli. Wazavunda. Wazavunda, ndaza kumanikambu na mpali mbozi huku, akaguli sambo kakankwede kwetu mwambanu. Tikulonga mwa Zimbabwe kuda kule niwe kubindi koza menya mashoko kule
0: akwe kudendeyo kalembera mangolomero ko
3: ngolonga tepo azalo wadafuntu munganga azalo wanole ndewa tasabwera pano na madayambo amanipata patambo sana kunilemba mbonembo 16 maonze onze chinjino ndikona ni manungu ambadi deni
0: ngwenye pangono
3: right pangono ndawanga kweni
0: ndukukona ndukukaninga mpale
3: ukundona mbaba kama balika munonga na iwe
0: kwache mimba basi mimba kanunga usakoya na pache mimba mwana na mimpe ni ya didieni jongume
3: ukuzwa chingino
0: uchemera voice tangwe mimba kula makaa iwe
3: taba dikira nukupangi
0: kupichitina atu
3: pa mizizi daigumaneni nchombo ishi nidaigumana maka Panghanga.
0: Ngamane ni nchombo pondo na bwela matenda. Tangwe mimba zinangu nga gona nazo. Chaku masiku. Lira nyoka.
3: Yanga ne feruka ne nyoka nyoka ni nezuwa panu. Nisaza kana mushadolo mba ni mushadolo mba nushu. Ndachezana ya damana ni siku 6 ne kuva churu ngabe.
0: Ngabe. mimba zinangu
3: uchunda kuda chite
0: mimba zakamba na uzingo mimba mimba uzingo tali tali
3: longa nkhamba azimicheo
0: longa mwana pache uyu ngamano uyu tinafika naye kutali uyu
3: uzazathamangira
0: uzazola matenda mimba za mbulu kali
3: uzazathamangira kokoya kobiri ah yakashao kuti panango anaza kuti sio
0: anati sio ndikumona kale ali njira no
3: Mbo, mwakona kubanzizi ni kupange ni maka, mwaka kalamuli chisuo maka maka na hii ni mbuyano Mabasa watu wansanganiko, panuparadu Mosambiki, yanga zina ni Timothy Viajero Ndabwera kutindikoza kukupasa ni pionseni, pili binafunefe katunga Mbitikoza mwadza, binafunefe mpia kufa na kufesesa na kulifi tabwera pano, si tabwera kasua dangabi Tabwera za kuti, ndifi madaya, joo ndifi daya
0: Ah, hindi, ifi pano Nife mfurumero, nife pano, mkumbasa,
3: nife basi. Tisalonga siku zonseni kuti, ndendatu nalonga ife pano sabuluka nyonga matu. Nkati mwa nyonga matu, tina kujuka nabu.
0: Sabala matenda mwemu.
3: Haa, nyonga
0: wazibozi. Sasa kapono chikonzero, mwemu basi.
3: Nyonga atu wazibozi. Ndicho jila jitisa kuti tigumani kipano mbazizi nunga nauni tukozu kukupangani na kuti ana nchinchino sabita vya urabarabwa. Safunate hapa angemaka, machitiro, mwambo, makaliro, akudambu, akulembo, azembo nunga na efembo.
0: Kusenzeka na chiwaro cha manungo, nsambono muna kuwazika.
3: Mwadidi.
0: Tingabisa mafala pano, mangbana, tinadzaluma chala, ningadampanga nzukuru wanga, uli panangu ningadampulumusa.
3: Hapu chino.
0: Kukupangani nsambwano no, kusenzeka na manungo. Piriyosu, piriyosu. Munenda kumpumbu.
3: Simunemu.
0: Mbiyadidi.
3: Kutisia. Simada maleshi. Nyimbu cheo kugreja.
0: Atita.
3: Ati uya naza Yesu ntambireni. Ilima noona nyato na fosho uli nukumba jenju umu.
0: Ngamala noyo mkwenye pangono, amuimbira uya naza Yesu ntambireni.
3: Haa.
0: Siku zinangwe ni pano mkwenda kumaliru.
3: Kunyatwa.
0: Nyimbo zikaimbwa kule kunyatwa kule ni manda pata nsoro. Buka mbandiri ndaenda kalirira kumunda.
3: Na paza kuyo gana hia.
0: Paza gana hia pini pano kwenda kalirira pita mbalati buu. Lirani kwa liru.
3: Ndakono, ndaoni ni muashu rai munda mwaku mwuri. Ndiyo kwenye katamanga kalirira mwuri. Pasa sisi.
0: Ii ushu anaendefe kata ya uyu. Ni mwana wapia kapishano pia kubarwa. Yaka piyache pishano pia kubalwa. Ati aripeza basa. Basa ndi damaliseno.
3: Aripeza.
0: Oa basa. Nyimbo zinangu mkafuna kuimbira mundu kumaliru muto mikuwa.
3: Kuna kumona chibu chachi. Na piyaka pingasi kuti aripeza basa. Basa.
0: Aripeza. Aripeza.
3: Majimamu.
0: Basa yose yasi aripeza. Ush.
3: Uno ush. Kamala.
0: Yaka piyache pisere.
3: Akazi binanduko meroni ya kuenda kumakumasie. Asu ucheso na iyo.
0: Ngamasa itavalirambo. Pepe, siku zinati na pironga kutipipite mpepo, tipisungule.
3: Ika mkuchi, ika mkuchi, joo, ika mkuchi.
0: Una kamala, valira kuenda kumaliro, valira
3: kawiri,
0: puli puli.
3: Kawiri pina ninyanya saa kazi, kuenda kumasie, atamangira kuila motokala, angafuga kukule, ne baulo pata ngabe.
0: Pata ngabe.
3: Ne kutipangwa kumembo jenji ngabe.
0: Ngabe.
3: Ha? Asa kwenambo, usazua tangwaje njiji?
0: Berani kuti mudzanta irembo mataka mangasi nkati
3: ngabe pontu tangwaje na ziwa
0: anthu alikuwerenga tsamba ile ya mbili ya munthu nyakwenda
3: iwo
0: alikutamanga kwenda kwira moto kala unagumana ali dedzu nga mabongwe
3: ndiba iwo sakona kupata balo dedzwa tangwaje asagopa kuti palangwa za kumpanga muda funtu ano nonte shota mbese revesha dozien
0: Zambuwa unu ya chipenda
3: takupeza pagana kuno kumasi ene kuni siyamu dojeme nabe
0: kodi viajere
3: oi
0: kendo kupange matreda
3: longa pa unupangu no anu anafa kunja
0: anafa kunja kupange matreda pana muyandikiri anga unangu hapaswa zina
3: ugugaluza bontu pangono pangono
0: hapaswa zina zina achi ndi Marta achinjiwa zina
3: Marta achinjiwa kwerani
0: nata mbe uma Yanu ne ya kupembesa ishi.
3: Ya kupemba ishi. Pemba hii.
0: Ona ni basi mwachinjwa zina.
3: Data mbe uma.
0: Data mbe
3: uma. Ndezinaje.
0: Ngabwera huko uji. Antonsini tsuri tsuri. Kanonga
3: feruka. Alikubwa ya data mbe uma.
0: Data mbe uma. Atika namu. Muto mechinja makaliro. Kodi nkoma.
3: Oi.
0: Titome mwera mazirai.
3: Mwera mazirai. Kadi una masuka banda?
0: Matuka banda. Ana kumanika.
3: Unakubana?
0: Upenu nao ana?
3: Ngabe. Inenda bwela na nthangu ya kutia zinji kakamu na talumichala lirubana. Apo tiendi kumutalara jore. Mwana na mwana na zao.
0: Ana mwana na zao.
3: Tika chimiru mpalu shumbanu shumbanu.
0: Zeka mpira.
3: Iwe.
0: Zeka mpira. Apale nyangoma matrakinu.
3: Apo chino.
0: alipepo barua ne nyama yabwe
3: yako yewo kamala mbaklambo na pinchombo chinchino pili nkura ina khundu
0: iye ni pasi aiye kuma
3: ndachesana ini pangono pango apoto kambo ende banya hano abisia
0: asia kuma
3: ha asia kuma
0: kwa mpaleta kabema ni pa
3: kama unamba nyimbo ajili ya solonga nani ati angafa unamasia kumulira
0: muna ndilira tangu kumwa kwanga
3: ibede mule kweneko ibede mule

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Malanjo vera konseko mene magudemva maadzi ulalera indi Radio Moçambique mene rikulutsira muno mumzinda wa Tete mutokoze kwambiri Onesio Jo. Amene watiperekeza usiku ndi maprogramu osiyana-siyana chisena. Okundu kuyamba kulutsa maprogramu athu mchinyanja pano pa iresi ya kuntima kwano ya Radio Moçambique imene maprogramu ake ikulutsira ndithu muno mumzinda wa Tete. Pasuti apa tibweratu ndi nkhani za mchipirikizi. Pambuyo pa nkhani za mchipirikizi tibwera ndi makalata a zimene mwatipempha ndipo pa 6 o'clock ni nkhani za mchinyanja. Pambuyo pa nkhani za mchinyanja ndi mauthenga pa 10 minutes past 6 tibwera ndi pa bwalo ndipo pa 7 o'clock tidzabweratu ndi nkhani za mchipirikizi pa 5 ndite kuti tibwera ndi nkhani za pasisi kuloko ni nkhani za mchinyanja pa 5 minutes pasi 6 tibwera ndi mutengo siyana-siyana ndipo pa half pasi 6 tibweratu ndi Africa kuchoka ku Cabo mpaka ku Cairo pa 7 kuloko ndi nkhani za mchipirikizi. Pambuyo pa nkhani za mchipirikizi tibwera ndi program ija ya nzeru mkupangwa ndipo pambuyo pa nzeru mkupanga tidzakuletserani muli muni walero paendo kuloko ni nkhani mchinyanja ndipo pambuyo pa nkhani za mchinyanja ndi umoyo ndi zomera muli ndine Ephrem Tedown ndipo amene akongolera kunchiniku ndi Bartolomeo Pageti pawiri wathu tikupemphani kuti musatisiye tokha iyaya kwani tomvera khalani pomwepo tiperekezane ndithu mulendowu.

0: anyakutivatu kutoma basa transizi wa kulanga mbumba. Lero munava, kazi dubwa, tivesereni. Anafuna gawa gongono gono usimbusie nafera kumalonda ene zaina wafera madembe zaina afera madembe ah limwe unafera di madembe ungakhala byako kale kale timize ipyo akadzatwa zino apai ungafuna kuangisa wangise ndiwe mamuna nganga nga kale netikapiona kazi ungaenda naye kumunda Senda kalima nae, mwana chikunduli mba kwata mapaza, tani, angamangu, bwede ya muzi, mkafika mamuna kwa mundu mamuna, kare basi, pakachiti ya po, mko, iya nakupikira, tani, sege, mboja, kada mundu pa mbutu bachi. Mbonye muno nkabe, muna jata sanduka impire zari, anakachintu machapu, mamuna waone pyo nsene ndio, upachiti ipi, Manji mapetu wachu sakarabu ndio basi kare, langanisa basi. Ine muda nda saka sakambu ndapisoa. Pano nikate kwenda oku noku kwenda nze kuma kwenda na matamba machapu mungabe. Nakara kwenye vano, manjita tano. Pano, imai kwenye maya ndekupi ama bwela na.
1: Mulipi kulonga basi.
0: Tai, nyato zinga njipa, pisachitika mpebi.
1: Teo
0: nyato senei. Tanguini ba na kuswa basa, pano unyelezela pia kumunda, unyelezela pia anje, si basa.
1: Sajiti kanzi, unafika.
0: Basa.
1: Mabembe rano hali ya kufika.
0: Musona na.
1: Munu binapembe mwimebo, anangoma kube mbambo.
0: Chate.
1: Kanyachi bika ibozi.
0: Tepa nkazanda.
1: Ya kurandana, inagusa kaya kurandana tayi, unangwa kwa kuduwalilo, unangwa utani. Nyato na nyato sisi nyuzi.
0: Manji, chiku inatechita mungu mbafungula mpengu mbini gumana basa.
1: Kalani nabi, kana fee na chizungo sa
0: mkana fee. Kae, chukrubiriro. Kutaira ni sataira. Ndi mumwene, che. Imwe tani.
1: Nya, ndi mwadidi ni.
0: Nanji, itakona babozi mashine, usafuna kumutana.
1: Kumutana basi ni.
0: Unangwa sagona mbalamuka. Ana manongwaje kupata.
1: Imepombo kulinono na tumira tu hivyo hivyo.
0: Tai. Mamuna.
1: Ziko bisa mara hivi.
0: Mamuna angakaa pa nyumba ni solo. Yeye asafuna dzua kutlero anta na janji.
1: Itepo.
0: Kudoka kwa dzua kwa anta na janji. Ya ni
1: bila sakeni tu ichikuja pa gonsireni. Mimi ngaza kuyanga to mbanimbo kutaira nimbo. Na jambo.
0: So chibodzi basi nkazanga. Ende ndakala pano. Iyo kusaka ende so. Ungaenda kwa kule kumpaka miso ungabwera. Nisafuna mba bano, nisakala bano, useta bano, nisadzua kutinkazanga nda mpaka miso.
1: Ndi.
0: Mabwela ya, panyumba, tinizi, mabuluka pina.
1: Mwenda kasaka tayo.
0: Mwenda kare kubasa, msa saka tayo.
1: Ini satepa nina mwere ni palo mzano sakamu, pita longe mwipi ini mbili sakamu kutima wanga.
0: Cha.
1: Mamuna mbukubozi, ini ngakarabasi, nila chitaji. Tengi, tamange.
0: Machi, anana pia nawa, sishita cheminambu. Mama, anantwa kukwenda vyao na njira.
1: Sanyeleze rambu, ananga wa ini. Ananga oka.
0: Doki rambu, vano, rudo, iwe nene. Ye.
1: Sajita kusiria mtunze, tasa mpini.
0: Machi, pinarongewe, pendi mwani, sandaka sagadi, nkaza.
1: Sandaka saka, ini vano.
0: Iu kwenda kari kumpaka misu.
1: Tande
0: ngamala, unapaswa, dinyono na. Sasa kanji, pondo.
1: Saka mwanyo, zapina kwa nabudu, webile. Natipaseo kwa kubina nemizabile. Sha?
0: Naona, nakomea.
1: Agoro nga paswambu, asonga tani pachi sena. Amijia wini na uyu.
0: Tai.
1: Unakona na uji.
0: Hebi basi pangono hati alonga tepa, tunga kunda simba na chingono. Chikuru meji mchibwere mungu. Hakoza kusi.
1: Nakala kukula. Mabziene mba
0: kukula. Kukala kwa nzinda munu mba kunesa. Ndi kalonga vanga tukumundo huku kwa tuku.
1: Sabao.
0: Funa kala munu kalirambu wangis.
1: Mbidi ya chepe nili mamunanga. Ndani utamanga sakala ni kusaka vinangu na vinangu utitimizile basi na kuku.
0: Ndakonane uwe, chitani papo
1: mwono. Kule sakala matomagari na kufura, lero bano nepa, njimba bano, sakwalisa kuku, kukupasariri ni ngozano tayi.
0: Sendemo bano utimango sakala mbuka basi.
1: Pasari ngozana, za hiyo baba na mama, ndimali, nipatipa moto, piyosele ndiyachi ya lero na lero.
0: Ntimango sakala mbuka basi.
1: Sakala mbuka mashinkambi, bwabano tengi nifambe voni.
0: Ntimango sakala mbuka kutu ye na chitatani, kumu. Alonga ndiye kuti Mungu saka kuti munthu ansene aje na kalomachi kazi yakwenda kapisaka manje ntima usapa
1: ndi ndikubiziwa pina dzamala ndikulagumana ni pabwi
0: imwe fambani dzidzwa mala
1: dzidzwa maladi
0: fambani na kwero Ah, munga bwera maje kweko zungunuka muna kweru bwera mpumudzi na semu.
1: Ndapifa. Ndapifa ni bana na bwera. Mangana kakotoka na kweru mabasacha sapangwa sia chechi parechi. Sia chechi parechi. Na chichata.
0: Bebe dalonga kutani dishara mpepirezi.
1: Si? Sesa.
2: Bidani.
1: Eh, ndo guma nani da?
2: Ndiripano. Ndiripano. Ukulira njiri gani?
1: Inipano? Mbwe, mwe. Ndukulira pintu hile? Mwondonga kopia kulira, na?
2: Ah, ndukuna kulira adi, ha.
1: Ndukulira ini? Maimwe, mabanja tuwa. Safuna, mbwana kunyile zena, njira, ndukulonga deka, nunganya sala. Ate unga zora na mtu nzako, vanjira, usazo pita nae fufu.
2: Iji.
1: Neku uzo kutukulonga, sakapo na menya tsi, mtu nandipi, andi varapi, kalungene deka hebi.
2: Andi?
1: Pinga kabe njiba.
2: Andi, vya kunjibira adi, ani mwananga, andi.
1: Andi, basa.
2: Ah, wrong, pido ngi mpapa ndi pivi.
1: Nafika pano ndo fikira, mbuya. Ndaona na mbuna mankazi yanga. Mankazi ndaona na ichakashino. Majitepa nisafuna mankazi ni kare nae.
2: Mm-hmm.
1: Ningafu inipano wati akaza hila denda.
2: Waa.
1: Inipano nisembe ni wachitatu. Akuwa ningasere pala pina parabasa wukunda vati mbuya sinabizuwa hali asa dziwa asa kwa nisambu kubisasari ya pinangu na pinangu.
2: Che?
1: Ninafike nembo pano.
2: Haa, shama pina nyesa bebe? Ina choko kotora unore.
1: Ini safuna kari ya tupa nyumba pale.
2: Ah, nina kotora sertu.
1: Matambaji na mpoda tambio kubasa.
2: Maningidi
1: meja. Kamuka parabasa na chita umaru kupono.
2: Ah.
1: Mungonoyo ula sisi anza, akazanza kambaina.
2: Ah.
1: Ini nakwanisa kuchitita pensene na njesa.
2: Ina choko kotora na makumfunya angata gede yu mkwata ntimaji mkutia kutamina nsago unore. Unoya ananji ya seti kokoto unore. Nekubu nekubu kunendeo. Unamona antia kususumia susumi hile basi bwereiru nyumba mu. Suzumi ni basi kulia. Eh, kuba nga kuenda avi
1: nani. Bese, ja kulungira tu haa, ini panu, dokumento, panu, nga enda kubasa kwa kwenye sapata basa mumu machita romantu.
2: Andi.
1: Aduna enda kupata machita romantu, nga enda sabwari masangara. Ini sabwari masangara, ini kwa kule, nga fika, nifule lero, biasane ni mali lero, nabwa masanga.
2: Ngabe.
1: Kuhiye ja, masambacha na famaneye, kutakapelekemba wani basa, akutambiru watai. Ah, tepa, ja, wanuna ndini purubo zene, tepa, ngabeve, usabwari panu masanga tai, anapiala uchemina ati mama, anantu. Ndating habi.
2: Wa.
1: Na mti wa manga. Ndati nukufanya ni kwa voko. Nditome kumchindila kwenu.
2: Wa. Ndinapisa sanya bomo. Wajidi yu mkumela napi mwe. Yu mkumela ponto. Dinyelanga. Dinyele pongono basi. Nye dinyele zinjeni nkabi.
1: Haa. Inakata.
2: Wa. Dinyele musabi yako kinyento basi. Haa. Kale ni kajia dinyele kale ni. Mkabusa yako pikupishano basi. Akwana basi. Haa. Di sekondo njiponda nsanga ndikateme miti yache. Ndima kukusasanyira mwajiri gebede. Iyo ngafika gede upi sasanyi mwajiri soe kundo kupiona. Wavale.
1: Napone apioni.
2: Nkabi napone kupiona. Kuna goneo kule, nsako kwache kule. Iyo ngafika choko. Iyo ngajitumoche na chikibi yako kuna kule. Nunga maa piro ikapazuru tanza. Basi iya ngabwe ambagona nsako ngwache iyo mungukumu. Basi. Nda kotole ato shamwari.
1: Nelo ngafi, nebu.
2: Na wangapo ntonori, yu mkende biyako ulivi, unendo kule kasunza, kule mbwela kumpasa basa, kujia. Iye, nia nadzua kujia na kupi gani.
0: Pano safuna nitume nchiti mapimpero. Nda, iye, iye saona ngati pano za, ntukuona ngati satana pita pano. Tanguini ne. Ndabalo na choka da, ndabalo wa letu, madidi mwenu. Mungu wa unga pemba, mudzinanga, unapaswa, na pemba, na sapaswa. Inibano tengu ni pembe. Matamba adenda kai kene asha, mungu wa nichemele. Iye nkazango shwa kalimbo ba nyumba. Kwa nyato da. Espiritu, santo, santo, consolado de rama. Derrama o fogo neste pai.

0: Nesteruka.
1: Iji, muli pano?
0: Ah, ndi pano mai.
1: Ande.
0: Ndi mai.
1: Ndadembuka pangono le.
0: Wai, msiku zonseni msadembuka. Mai. Sipepi saonge ni zuo na dzana, dzana, dzana ili. Msakamu
1: Ndikhenenga kwa
0: mdembuka.
1: tati nkomenda chisungu
0: Tani
1: chokile pano.
0: Sabudzwani, sabudzwani mai.
1: Mene kapereka upule.
0: Ah.
1: Tawenda buka wakuna na kuthamanga te pano.
0: Ah.
1: Ndakuna ndadembuka.
0: Tari.
1: Ndakuna ndakuna ndadembuka
0: mesho. Ah, maona.
1: Ndakuna ndadembuka tangwa ndikabwa na kuthamanga.
0: Tema mnabuka pano
1: wa zintini. Pana pana buka pano chini.
0: Ah.
1: Huku nenda kale, huku nenda kale. Buka pontu pano ndonga mtepu ini?
0: Taiwa. Saona ni mungafika msaka.
1: Kaka biziwa, pitu vya mkazi visa mara kai.
0: Haa.
1: Pano pinga fatali pinangu, pano nabuka wana kagula tani.
0: Haa,
1: ndio
0: mwe.
1: Eh, tipite kumoto kwa.
0: Haa, chitachitani njara koka. Na pia nambu pano aneta na ulira. Bila kaa mama anajinfu. Aneta na pia chitani vya utigibia tumai.
1: Haa. Eh, mwili ungo pia kaa sula pika na zuro le.
0: Simaimu.
1: So ni pika nsima basi.
0: Takuta mengu. Mungu kupeje.
1: Ishi. Iyo ana wa makwenda kwa.
0: Taya ana enda sinzeka chinchiri chino.
1: Bangani ana kuja yao nda kunirea.
0: Inembo ndina sia munjera chenjene ya kupanzo na lipi?
1: Bangani ana kuja. Imeme. Na zamara nyato yeye.
0: Haina ma.
1: Na zamara she ndi sa longa bana gafamba. Mamunanga ali mbutubodzene.
0: Taya msabironga yo.
1: Shi. Mamunanga mbutubodzene tepa njara ya mbutubodzene. Sapa maningi. Nsatidziwa bebe njara ku
0: mbutubodzene. Anje Mungu ni Mungu ni mkulu. Ah, siku kibozi Mungu adasanya penseni na dzidzacho.
1: Ndi.
0: Dzidzacho ngakwano akwana. Ndi. Ukakonda kwana nditepo. Ndi.
1: Nditepo mai anadzwa ni Mungu. Ndiku nikakutasikira nifandika chedzembo apo. Mavizi nyenesa chedza nawo nkhabe.
0: Ah. Ah,
1: ndaka kutasikira ni nyimbo.
0: Ndaka
1: banga pyanga kwa
0: chidzi. Haina, nai.
1: Kabange mene kwagona mangoni ndikuta kachedza na sekondo. Mwindika. Ndika chedza na pangono ningamana kana nabwera.
0: Ah, mungamama na ligumana.
1: Ndi. My car is running.
2: Ah, it's a bueno.
1: So now, if
2: you are going to buy some food, you are going to buy some food. You are going to buy some
1: food. You are going to buy some food. You are going to buy some food. You are going to buy some food. You
2: are going to buy some food. You are going to buy some food. You
1: Pepe na bibasa yo. Wa marakale basa ile kwa pikira penseni, mashaka za masa kuza kutuma pono ndoku kwa ndoku kanani, kakwa ndoku changana. Ndi basa ile bani kana tamanga bwana kwa bana pa nyumba pano nopita na kwa ona iwa munanga. Mama una mama munanga gere tamanga ni mwa ndi mpangana pono. Na ndi mwa kwa dapala shuku.
2: Muna mama muna didi.
1: Kwa bwa inkomenda chisungu chao ndi kwa kwa ta tika tika pele kwa basi. Ini tamanga pono kwenda kule. Ndaka Ore kama kali ndaba kutoka kali basi ndaba kali
2: ndi basa ini kwa chimai imwebo ii nkhabi mangumana mamuna
1: mama nda gumana mamuna ndani kuti munti mamacha khona kupinyeza ii
2: akupidziwa au sapilonga muna ra asapi asapi kha munti mama basi so die bodzi mungachita kwene pangwana basi mame ne bani dziwani bani kuti a mabanja chinchina kunesa musadziwa kale
1: mai
2: amuna chinchina
1: akhona kupinyeza rapa nakhale pale
2: ndizona
1: kale no akhona kupale akwaili vandu pita nakukuonani tu
2: mwaona ne
1: mwaona
2: Bunyi mai muka cai punyusa, insa kau bani main cai. Eh, uya nenda yo, nama abi nyimpoi lagi, kalau pambana pambana tolo pan solo. Ini mai, ah Maria. Nanda kafika. Ah, desa muka itu aku lupa siapa.
1: Mai,
2: nuku punzani. Ah, ini entah kau ni. Si kwa chikazumiyo kwa chimwepo. Ne uputara inkazumiyo. Hana pizzae kajibanja njanofu. Liru wano hapa njia kubasa ngakala. Anga fika kubasa viteba ndikuenda kunyima. Kenda kunyima kafika kunyima. Kazumiyo uyu uyu. Banja njanofu main kunchita kumupastila mpupena nkazumiyo uyu. Kudiko biri ya njino nkazumiyo vina jite. Hana pizzae kakazi njibo zeni majisoma mkwana nalira nkazu. Hana pizzae kabasa. Umpanga sikuwa kuna chitefu tinachitanchi.
0: Aye, kubi, anisiano kugona van, nabera, sipepe songe, anisiano kugona van, jaaenda, nani, ndi fetarari ke panyumba, kabe parachinu tayi, tabera rubodo, asaoni arumungazi, kazi meje munga kaa kuparandi e basa panyumba, pisa jitemi pia kuronkoma basi, pia kuronkoma, pia ku Se zuambo kuti mamuno oshu ni solo pa nyumba sofuna ambo kabamu. Ine mamuna nkazanga nisafuna. Tempo inafune nkazanga ya nkabepo. Ora nde aenda kumpakamisu. Pakamisu mbenye pano abela kare ni mapashita pensene. Ha? Lelo pano kama virituli pae. Yo abuka aenda cha. Pepana pano kuzuambo. Ay, tenkazoi. Pae, panja bada. Abela kare no. Mansai.
1: Pae.
0: What? I'm afraid I need to do some corner videos. You remember that?
1: That figure.
0: What?
1: Don't you bang on any
0: What?
1: I'm about to see Gang, but get it going. I'm going to
0: go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm
1: going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm
0: going to go. I'm going to go. I'm going to go.
1: I'm
0: going to go. I'm going to go. I'm
1: going
0: to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going
1: Chezambo.
0: Pangono mwenda kunyumba.
1: Sasa wananzizieno uchezeni.
0: Imsa kalagale mbudu za ganyo. Siku zonseni. Lelo mulipano, mukalimbabano nada. Kusuwana kwa kwa tewe kwanye. Nda kufani.
1: Nende.
0: Haa, kinchino tepa fa mwende kwa ntukubasa.
1: Nende.
0: Ora ipi tani, ora ipi tepo. Mai.
1: Nachita tani.
0: Haa.
1: Nga kunda chezana obo.
0: Lelo lovani, lelo kubasa. Doke lupano.
1: Rofa ini man lero?
0: Haa.
1: Na rofa mangwana.
0: Haa.
1: Ndikwenda. Nalofa mangwana, leo mama basa na
0: nyingi. Nalofa ndikuenda, mkuenda?
1: Nafande, ndi. Nalofa mangwana. Mangwana mbwenye, leo mama unapindu vizinji para ndichite.
0: Tae, ne, mangwana lekani lofa. Fambani, mai, fambani kubasa.
1: Kwa diku fanga kwa mkwadidi
0: kwenye? Tae, mkwadidi kwenye. Ndiyo nkazanga, tabarihana, tabuka kutari.
1: Ndiyo kachizunga, te sabi.
0: Fambani pia na mai.
1: Ndi basa kukule leo, kuna basa maningi, hati kuna bwarendo kunyumbako.
0: Kwe kule, ha?
1: Kwa hiyo basa nene, kwa nisa na mangwani, podi kwa namizamu na munangombo kutiteba, tani, nimbo tani.
0: Tabu mani.
1: Ndi kwende?
0: Haa, pambani mani. Ono isafuna ndi ntiwele. Ndi mwoni. Kubasa kune ndeko, kwa dusa kwa kubasadi. Hora kuna mapkando, hora ipitantani, ansiku, unsiku ya nyabasa, kwe kuna mapkando, kwe kulonga dara. Siku ya mabasa, siku ya mabasa sa kakangasi. Tuma kumtewela.
3: Uyo.
0: Mbasa njiri. Hapa kudandipangizi basa. Siku ukuli dae. Nyumba inapite nja kubasa inedi. Anwezi kuna kani promise. Odin, Odin.
1: Mbani.
0: Shia.
1: Mkali ndu ni mwanga mwanga.
0: Ndi mai gani.
1: Ndi mwanga
0: mwanga. Shia. Kuno ndiye kubasa.
1: Ndiye kubasa.
0: Mai.
1: Panu sayo ni pamwanao.
0: Tai. Kuno kubasa.
1: Ndati panu pamwanao.
0: Ate.
1: Ani haa ni mwanao.
0: Mwanao ani.
1: Mwanao kubasa kuna pati
0: ni kule. Mwanao ani mai.
1: Kubasa kuna pati ni kule mwanao noyu.
0: Emu mwanifunza kubasa. Mwanipangisa nyumba kubasa.
1: Mwanipangisa kubasa. Mwanipangisa kunyumba kwa mwananga kule mbukwa chidumatika. Mbwenye mkona
0: dani. Mai. Emu nanji muli kubasa. Karani kubasa kunu. Mudziano ngubi ngono. Ine. Chai, chai, chai, chai. Ine ndi kwenda ja, sarani.
1: Ine ndi funda.
0: Sarani, mai ndi kwenda.
1: Ini mwana, mwana wakule.
0: Chai, chai, chai.
1: Basa kule.
0: Ne funa kufunzisa, ine nga funa kufunzisa. Mudzi wa kupata basa, ime ni saudziwa. Mbonyo ne mudziano. Uu ne mudziano, uu ni mudziano ja wa kudimu ndi banjano.
1: Anibira ui telefoni.
0: Chai, chai, chai, chai. Ine ndi kwenda.
1: Ine ndi kwenda.
0: Ime kusarani.
1: Ine ndi kwenda mbo, tendeni.
0: Muende kupi?
1: Nina kubasama nenda vila, tende ni.
0: Tae muende kupi, hini nda kupata na muli nyumba, ate kubusa na nyumba, nyumba nene ndeya na mamunano. Nisabironga ni nsiku zonseni. Hini sabironga ni nsiku zonseni kulonga kuti imwe, msenda kubasa tae.
1: Tende ni, kashe ze kunyumba kutende ni, na mbao kanjira munda.
0: Tende za kunyumba, na hini mbantu, kunyumba nkacho zeka jintu.
1: Aroje zeka jintu. Munu tulonga anklo angala na kutulanga nisa.
0: Akede, tafika pa nyumba mai rumarini, patani pintu piani peseni ndoko. Tangu imwe unoli, ni mamunano ngonoli. Ine sinema munano tayi.
1: Ni mwana kubasa kule.
0: Ine banu ndugu. Ndugu simbisa Mulungu. Ndugu simbisa Mulungu tu Mulungu andonesa njire ne. Mwatomisa kale.
1: Kale mkale
0: musikushita. Kubasa mungaenda kubasa musaenda kubasa. Manyunga bwa kubasa. Usademuke mwesone. Kwiki njizu usademu kubasa nisa udziwa. Kukotoka kwani nisa kudziwa. Ate njizu safike mbano. Sono tayi. Nenga jita so ine banu. Mama njole.
1: Mama njole kutinda daelesha. Mani kumana ndata ndikutai. Ndikutai.
0: Penu muna kunda kwenda. Ini nabukandine. Haa. Ini nabukandine. Ima kwa tani.
1: Ini dati mani kumana kutai.
0: Tai.
1: Pepal mani kumana kutai.
0: Ini kafuna kuonadu kuli nyumba enjenei. Imba pate obasa. O penu mkabu. Haa.
1: Kunumbe famba wawo.
0: Kundana akazanzari. Akazi monsene nzeru zari nzibozi zeni.
1: Kwa famba tani. Kwa famba tani. Kwa famba
0: tani.
1: Kwa kule andi ligeri kutinu unwa pita kutinu kwa mwananga kule kwa wale pintu. Iwa wani kere nduri. Afika te kwa pati shikabe. Nema shama muna kungunoi.
2: Hii atibia bisha.
1: Haa. Atiba ni mamuna kungunoi.
2: Mamuna mwana.
1: Mamuna ya mwana. Ndi mwana kwa kule kunyumba kwa shimu kule.
0: Hini ndi kulonga. Hini ndi kulonga kuti kwa kule donawa da nipasira. Donawa na asakala kumaputu. Mwana na. Donawa asakala kumaputu. Kunu mbalendo na mwana otai. Msajwiratu ndafika uwaya andipetezentari ini andipangisa kuti panaparene basa mpashi donanga mpashi donanga pinaronge shaku chichangani joko joko joko mabutu kunu ni mwana ni njabwere mbo na basa akwadwa na chamu mwepo iya kuna na mizeni ndini mwana hindi ni mwana hindi dona andipangisatu panaparene basa mpano lero kundifunza kuti ndi mwanao mwana ono ya buka na iye mwachi mwemo dona longati ini ndabuka kule na chapu ndakwatua na chapu. Chapu mpereza mbabwela kunu kutazapari basa. Ana nsenei kumaputu lero ajabwela na mwana kunu. Maya nsiku zonsena angenda kubasa asenda kubasa. Ine banisi ya panyumba angabwela bwela tuya dadoka ora usiku ora tepa tani pia kulonga dala. Hini mano nikapemba mkani mwanti wa manga nikapemba. Pemba jita mapempele kuna mungu. Mungu nipangize njira.
1: Pano mboni tai. Pina mungu
0: nipangize njira. Ndabuka panda kupesa.
1: Mwani kumana ndibuchitani.
0: Tai. Mapita nyumba nkati.
1: Mapita nyumba nkati.
0: Nyumba nene njia kubasa.
2: Mwanda wisi mwabishitani wene dushkuru kwa basa.
0: Dushkuru. Kupa na hini. Inuwa soa kwati kumijawa la mkani. Ana mamu nao. Mamunao sinye tae, mamunao ana mamuna ino waende
2: pe. Zuna zana nda kufunzana, nda kufunzani mamuna zaka.
1: Zuna zana
2: nda kufunzani mamuna zaka. Fulikani maya, kachipaya kupatani so fulikani basi maya.
1: Akapitua yo, kuli napatiwa yo.
2: Kuna pwede kapu majimani, kakufunzani maya tae.
1: So mlongi ndadawa basi maya. Maya kani kwa nyungwa,
2: mchechembu ndevu kwai, mkwa nisembu kwa kutaputa mpisungu na anileru maya. Mwana nda kufunzani, mafitika ndi hapa hapa hapa.
1: Hapa basi ndi nenda kukule, na pesa puta, na pesa mamuna.
0: Eno soa kwa tepi ndukia wala muke ya hindi. Ikanyele zero.
2: I'm going to go to the house.
0: Nyonyo
2: ngabi bai ndi tsachitika indi bai
0: pesa ngefu mpe kulonga tepa
2: selekerana bai
0: buku ya longa tepa
1: imani mamuna
0: imu longa sapempera sapempera kalirani buku imu longa pempera isalongadi kupemperadi ini sapemperadi asalonga tepa banja aipereka ndi Mulungu kuna munthu
2: satiwa
0: ini mova bwino Mulungu pa kumsasanya munthu asasanya kundendemeza na iye munthu alonga chifaniziro cha iye Mulungu mwenye Mungu adandalisa adaona nkazi ni mtu wadidi kakamu kana mamunaji babozi. Antawiri mbakara tu manungu angazi abozi. Mwenye atahirisa basi kulunga kuti. Ngakala wampata. Mbashita upombwe o wampata. Sia. Ungafuna kanae kanae. Ungafuna sia sia. Tangwe. Inda zika lida kuona mamuna nzanga. Tangwe kukule nyumba mwene. Inapite mumule unapitu pensene muna kala saumbo muna baki. Mse. Nikale ni muone mamuna ole. Nina nchila kuipa. Kusu ndabuluka benga. So ndafunza wene kuti. Mangwana ndafunza. Ndakuonane kubasa. Ndakuonane nyumba nango. Sia kwa fikira. Mbada daira rai. Nda afikira mai. Nyumbano njino.
1: Ni mamuna nuri. Muna nasao basa. Kwa ni mbeda mjada wa mkama.
0: Hii ni ndakufuwa. Pepa hapa alungati. Mungatu kufuna kanae. Peno kufuna tae. Sirato. Tanguini mamuna. Pepa ndu kunga nafuna vita atukule. Mamuna chungonori. Kati mkatu tae. Mamuna sine tae.
2: Pemba mbe fanu. Mishkuru pa na isto. Alunga letelera. Nanganani pa itapata mendo.
3: Mutu samara ni vano ni mani akala ni sasa nyeo ni akalonga pintu rae unu
2: mai salonga mutu pisa dembuka vya upe mungu maishi munga japa siwa pisa bwere ratu vya kutubia vya kia hana chako agua lero na
3: mani ni akalonga pintu ni ni kutu mwerela
2: mfunzeni mfunzeni
3: jenangu ndabwere bana kwa nyumba banda apeza mwale akuchira maura sawa mwale
2: iyo hite inda mfunzanda mwana nikalonga
3: mwana sabtimele chadidi ya nari
2: nikabiziwa mwanda mfunzanda jaziri kutimai mungu
1: fanjekwa isha mpia murungu
3: anayiwa
1: murungu na hivi pia pia madimonyo pia kwenda kwa nganga hivi
3: pia siana
1: nganga na murungu shanda zaona nkulu ni murungu
2: mkulu
1: ni murungu mapempero basi
3: mapempero basi mara pempera maninga na
2: ale kamera lero nenda mpasiwa na mkazilemu
1: so anga pepa hii anga ndilekelela ini sona nenda mkwa murungu
2: lero
1: mkakalira mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna
2: mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna
3: mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna
1: mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna
3: mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna
1: mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna
3: mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna
2: mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna mamuna Jishunkati kushiti pesa ana kulurika ntimole anabwelela nduli
3: ndarungu ndi basa basa
1: sabukirani maningi
3: sabukirani na kufundisa kande sabukirani na masiku ndi sakande keni bana muona leo
1: naweza chita vibi kwa ndio kwa maisha
2: leo
3: chita vibi bana nampo chita ni virai mankara ni chingu muende manja mwa Mulungu
0: anya kuti vatu mama nakufa mabasa tanzidzwa kulanga mbumba Indi tikalonga kazi dubwa. Ndi nkazi dubwa anachita pintu pyokonda siriviri. Tangwe buku kumiambwe kulonga tepu katozi. Ikulonga kuti nkazi wa nzeru wa samanga banjache na nzeru zaache. Mbonyo wakupusa nzeru zaache butubuza sazifuza. Na ipi tukulonga kuti mainsai akala nkazi mbozi dubwa. Mwenye ndi pintu pyokuchitika mpisa nzeru ya kududumeka kakamwe anyakuti vatu. Tendenti zisieni. Banja mbantawiri, unga kwata unangu wa jitatu, mba fuza, tangu ntombo na unemu ntombo, ndi muti, muti usabulusa masamba, mba pukira pondo. Chifunanu, chisafunika da chikale cha kupataniza na chintu chinangu, mbonyi chikale cha pansi pantima, mungu anga kupasira, mamuna ngonole, nkazimbo ngonole, antawiri mkane, manungbana bozi mkale chintu cha kuverana, mbonyi pide chitika, ninzero dudumeka. Na ipyo, tisi yetu sambono. Haonekira mamabasenewa Mbasha, Chokolo, John Vinho, Sai, Rosa Augusto, Chasasa, Rosa João Bishka, Carlote, Páscoa, Carlito, Sinapidziwa, Rebeca Albino, Conchine, Amarildo Roberto, Salani.

0: Vavo e kabara. Asoliri jojo jojo jojo kusirirang kazemoni juwachi. Ush ush. Alipa kunjesa, alipa kumfazika, alipa kumsambisa ush. He he di. Atanza isambu ya beto. Masiku kundokotzi. Kundokotzi masiku.
1: Alo alo alo, buna inti.
0: Masiku wa didi. Nikulunga nani?
1: Pedro Gonçalves.
0: Mbuya Pedro Gonçalves, mkulungira kupi?
1: Mbuya Pedro Famatau.
0: Ia kupi ne?
1: Centro Famatau.
0: Kupi kweko, Centro Famatau, ndi chisa cha kupi?
1: Matundu.
0: Mapolera, songa matundu, ne? Munga unga Centro Famatau, muna ma Centro Famatau mazinji muno Mozambique. Muri kubasa, penu, muri paganyo.
1: Sipa basa, sipa basa.
0: Ah, muri pa basa. Musa pata basa pepa sendo forma sato.
1: E basa o guarda masofa, se o guarda masofa.
0: Ah, apo pa sasa sanyo ama ui, mi pando ui, e mi fad apo?
1: Exatamente, a pepa de mebo, mas mpa mpa masofa pali.
0: Ah, duzi duzi na isi veli apo.
1: Exatamente, sim, sim.
0: Ah, basa na kupatani. Nava kutilero pano, a pala sa gulisa mafuta pepo, hadabwere za gulisa dai.
1: Aya habu za gulisa wafatua zulu, mboza fatua zulu wa mangwa na
0: Azipira njema?
1: A mangwa zulu mboze, wapunia kupati po kadera, asia dinyero. Asia dinyero zulu, mbuna batabanga mkani kafu na gulisa mafutazi.
0: Ah, nsenzema pale, nsenzema?
1: Eya, sezenati.
0: Tipangeni mpapo, mufuna kufanya nyimbo yani nyimbo ya Pedro?
1: Ini bai nifuna zeka mafuza mulandu, ufiti ili nukulira maso.
0: She, mafuza mulandu, pano ndi naini, unoyu. Anga soeka mafuza mulandu, ndi kinyimbo yani mpapo, nipange. Ya
1: seka mafuza mulandu, ikima picho la kwenda kumwamba.
0: She, imwembo imu. Ah, mapushtori, mapushtori, ndi naodi lero. Nenda abweresa muno mapushtori, ngabi kutazani pemperere.
1: Paese kani mkobo mkafu tabini mkobo
0: ngambe koma pinangu sabisi yambo muzi pinangu sakitabwera napi lero pano ni kumbweresa kweni ni zeka mafuza mwanga mani ndampate ni pano kaseti aji kuipata mwadidi lero mkwisi ya pyanga
1: zeka mafuza mwanga kumbwela kwa muda itena mama kumbwela kwa muda itena mama
0: imda nduku mziwa pale uya muzi mwa mwatu mwa lero mbo nanzi yambo nanzi yambo lero ngabe unangumbu wanumbu nangu wapantima kutimunga ngezi
1: wapantima pa ikani mba ni liyao ananga kala nane ananga andi sera oka
0: liyao ndina saka liyao dikirani mwenye kiri wende kunani
1: mwenye kiri wende pinatiranga Gonçalo Vishiku kinankazanga kinamanukuanga Ezeria kuna manonga ngulano kuna buriali kuna kunyadanga dadi kuna mananga sena matizi kuna sena pata basa basofa na nipa basa basati mkama sofa kama na wakuanga kuna patra wangu na masinyoranga sena na wakuanga kuna duwala mbamu na kuradi murumbala ilar taulo kuna ntiti montini kordale ntiti montini kordale tenumpa mzete na bukaya kuna orasi buetete kuna sarita Fernando Pedro anseka na mwema mkuanga ni hivyo ansene kale atambiro karo kuzela masofa
0: Kodi mwa kunyumba ni murumbala, ne?
1: Ya, nyumba si ni murumbala, sisi.
0: Ndiye, kuna sasa?
1: Ya, kuna sasa ni murumbala.
0: Na kuhuta pikulu upitizano kutifesera? Mwapa ngembo avesera mseni kutimu mwafungisa. Mareke kwa yapo ntoko ziviseni?
1: Hini pada buena kandiyadu ndiwa seshadula wanku ndibada kia radio. Ndibada funga radio. Ndibada funga radio. Ndibada funga radio.
0: Sim, pai.
1: Tripa bots.
0: Ariam, o que é que é? Não,